0: phone. Biko nye gunu meferozo.
1: Lozo na akwa ha gyo kwa ya.
2: Mama chere ma, anu mabe, anu mabe. Kamdu godo lo.
0: Ebo bibi bwebe nriyo mate. Weto to lo na nriyo bula. Siti ni iji Royco Seasoning Cubes eme putara ohoro. Royco Seasoning Cubes deno la yo bula digi zubwa. Royco, unwe di ma, bwebo bibi.

0: 4 dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish and 1 month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup live on Supersport, only on DSTV.
1: Ima na mwufodo, ndi ima dana ya ma, iti tita hasi ya agucha. Bia kama mwufonu kwa sige utu oseme. Lanya, ubuwa honye mwem na arahora. Nye mi hufodo, ona ama ya anya ya. Ose itigo, kawwero hira me, auto update. Kanyi chere, kuchi nje igye. Nkave itibu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Uberoge, onye mwem gabanye igye 3. Obanye go, nga refresh app ni nini di na phone ya. Osoko di abru na onaze yuzi ha. Ima kona mo atori ima hini nene me online. Ngwala anya, ki food nbogi iti mo tata.
2: Jineke, teta mse rubu agula.
1: Gini ka mgaru unu.
2: Sa anya ki mirio, ka phone di app ime obule nelu data ge. Si anya na auto update ge, le mo ure app ime prezoro na kukune rige go. Me cheta abo ndi nana ye yuzu, mbobo li tiere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone gambo. Abru ni dozi data go fuma. Miaya, fichono.
2: Who built on a data guitar? Leave it 100.